Te rerenga o teira. Hei ko nara o see you later. Whakamahia ki te mahi, ki te kura, ki te kāinga. Say it today. Hei ko nara. Te upoko o te ika. Kia auahi mira mira ai te reo.

Medicine by Louis Baker, ki runga ia tū mai te wihi wihi te upoko o tika. E rua ngahuru mārimanga miniti, haupū i te takiwa ia o tēnei mea, te toru.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi Manawa, whare kōrero me te upoko.nz.